0: niyo, te, ha?
1: Ano din yung kanay
0: na tabing mo sa mulaking mulang? Ito nang
1: mule. Mulo
0: dyan sa... Agotin na mong, agotin na mong, alila agotin na. Gosin. Pandang radio. Welcome on, Marki Dalia masih tetap di Dalia Tatar Sunda. Perungah, go, go, go, goyang.

Dahlia, kamari teh di alun-alun kadaleman, si Koncleng, terus si Kamba, si Entang, si Rimba, sareng Imas Pinanti baris ditibanan hukuman ku Suntana anu di lalajuan ku rahayat kadaleman, nyata di alun-alun kadaleman. Sama lima kamari teh si Rimba matos ngawitan kenging panyiksa di para prajurit penggawa kadaleman. Urang lajengkeun serial si Koncleng Ngalalana dina jejer carios ajian ajak bayangan karya Bagus Respati.